0: It's okay.
1: Si jan bon bay, bon bay, bon bay, bon bay. Ou ka wè son fanatik, vin non. Yo. Son fanatik, de pou el ka monte vin fè sa la, son gaz man. Batsan go wè ou ti jan. Batsan go wè ou. Bon bagay. Basan moun ek sa won ko sa. Basan moun ek sa won ko sa.
2: De pil wè.